0: eng Nairobi ako maswe kienji ndos inyorweche 104.2
1: tinye inat itik kiboishe nita nikitikon bik chengalali eng oret nebo kaseret ab ngalek ako ngalale bik alak eng yaityo ako imuch komi sang chichoto kengalale anan komi chorwenyi nemite ngwenuta bik chekengalalchini akobo chichoto

0: Enget kemo engemo FM engakarunde na tangu ba betu tabra ne gosu pia kteru tena taniga KI ministry na tangu ba ineribse tab kalia tenge meturi na tangu negi na atko jukwa la usalama agenge tu kyo tukchagi muz kumong engangala luti jato tukul kogi ngalala na tangu ba ngalia tapat certificates eng kasarta negi tese thay gosuldae ngalala luti jato ye waziri kipchumba murkomen kingo sunguga ne kungalala jinbiga agenge tu kyo tukchagi muz kumong na taniga kasambi gabe med ko leibe kasarta na wa su gonyur chege kadi che kyoto ke bo bat certificate agi mo ago le ndemu ko tagi ay ko nyum nyumit ne gore na tani mu jugo print en chita en online enge nguna lugo yek chora ne jugo mu ko barasta ministry ko enge nguna ay mu ji print en ba bat certificate gore na ton ne bo online ko ma ko lase ma tabi banga line da mi singi chingi ne ga kadi na ta basigen
1: gi nge ndugo lugo bayi na chenge na ton ba kadi na basigeta dun tan gi go wit kabisa go penge sige nyore nyoto kadi noton agitebeni dunja ta jaga changaite nyon iwe nyon ta system go gage gora gonoto go kwa utiet na noton ga go suguman waziri noton ba ripset up kale te ne metorit kipchuma murkomen uger go le ni apply ne noren ba online noton go birth certificate age ga ge approve ne nyoton ngage ge go ne nyoton ni upload ni imuji upload ni age printing tyoge age iwe nyoton ni baishe ne baisho ne keter ter ni wege be berta ga tul among wal go gut miten gasin ge mache apply go passport ngege namba gitok ne printen age geren system ge lebo man age gone ne nyotan go passport ok tun jota je ter ter netan go tun jota chigi mong en tu yo sheke giba jukwa la usalama chigi ba waziri murkomen ne age ngo namba ine waze wa kijiji notan go boy boy shega apkoge ok bi oso ga apkoge nyotan ok ni gora notan bo birth certificate en mwa go ngo ngo liyo ne tam go wi ge bebera to lagini age ga go nyum nyum mo sergale amunen boy shene ago ye gipchumba murkomen
0: baga manot kabisa age len ngo ngoeng waziri henga baishe na tana gararan ko no tana ke meje gas ngali agenge ne ba sabuni na tana ba sawa eng toy ba studio ko to mage gas ngali na na to ga gile jin agere joro no mu tiga nam jige bigi bigi she gango te setai lo goibe ga bemet goibe hilare aga agere ga gite switch kora baroi na ta go ta genge tu eng ke be barata na eng baroi na tana gararan lagini ofa ne ba ga seti cha ga go ne ti mo shek tiptem ai go ne si mo shek tiptem ngiwe iwendi do get na tang number te number 1 2 3 4 5 do get number 5 gutinda simo shek tiptem so biket ai tiptem wanam jige 25,000 jato kibo simo shek ngored na tanagararan keri lige bangan ge mapema sana eng duget number 5
1: ngolare na kuba duget number 5 mi simo shek tiptemu jaba 25,000 ogo tuito shek 25,000 kenya shilling si bangan ge moja kwa moja agumwa kitu yole yole gonyil oeng ngagunetan ko yolishe ye nyoton yole kitu gonyil oeng aginyor shige 25,000 kenya shilling sa gunetan ko ofane telelin kama sanaba mosab ko seti shek ko ngeten ngune ko kama sanata no basa 12 ang dai go shagar tam so algi to ngi lagen ga go tu yo grabi ni chon ton
0: so not na go of ane ba ko seti shek yete seta e ga seti shek go si mo shaja ta tip tim ka kitas go tip tim mu ta go de o ga go manda ga de jorwa ni chon jo ka besa gure me shak sero ne nam je ga si me go ro ne ni ma pe ma an ngi mo go le ma chele wan jorwa na ga go che du get number 5 aga go nam je ga si me ni 25,000 ni bangan gen go ra na ta na gararan ga besa ye ga ndito gol ke bagenga na ta ko star 441 star 5 ha shangore na ta ndi ta imi to mie e gi bendi to gol ke bagenga karone na ta ba beta brani gi gure na idu na rapta
1: ni ura ne krono ki ko ke bendi ga me berta na ta ba ma sab ko se di lagni mi ngolion ne ba mungare studio

0: wallet ana tangna ba yang ngibuat una ba medium ke bus send with wallet na tanguna imuji yakta rabisha ko itego titana mitei sang ba emet na tanna ba Kenya agi yakta rabisha nyunyuminda mamite rabisha chu ngatin jogure den charges mamite transfer yaga download ngitio imi go mie ngore na tanna garara
1: hey matinu kingalale na dunara tanu go matinu keite ba wala genge oktamana ga genge hey matinu ke changa bisa so gut komiten chi nengungete nyota neme na ba America na go chorwa nengut konyi ten nyone mie men ba America men ba Australia Uganda olimba Northern go South Africa olimba Nigeria ina ile go ya gun rabini gi ngen Northern go wallet to wallet gut kotinye Northern go send wave ka go download and send wave simon simon yin agi tinyo agi nye ago yo ki ge rabini go mami gi ne ge tele ga besa so gi na machi ya en be to Northern bra na ngana go yugu yen send wave wallet go i download and play store go ga download and instant play store i yeri le itinye nenye gbande te nungung itinye gbande te nungung i chobe account go gile create account go ga create an account i yere le ga chobe kabisa ga teta go mie go ga birbi cha gbande ta batai agi nyor chige bir i chob chige account na to go chobe ga account go mie kabisa ngile jor go ya gun rabine lagini i bishin promo code na to no gile engine go go se nono i mail go go se ne mo fm ke toren and $5 na to go 650 Kenya shillings so 13 bitun brani na to go send wave wallet ngabaishen baishena dunarap tanu ogage confirm ngel baishe gomnye maywe gi geri lege download na gi baishen en betun barani ngodidinya shine boy matnu mi matnu ki basang ago maje go tek sanu lombaga mara mi ngum project na go tinye ilenji legi ore ne baishen gi okto gi ogun rabini ko notan bo send wave wallet
0: geri lege baishen garonde na tan ba beta brani si much iok terabishe gumete ndai wase wase getugul agi nyoru barinda na tong dite ta tengore tan nimye go na mangen tos ki nyoru chi nge nyor warap talam en transoya
1: er warap talam
2: oi eri ka ge tuwa mune
0: era ran
2: oi sami jam ngal era ni to na le uye ne man ngal era bin wa jumba na go mca bi ge le wan ngut ko le wan bi go le ki bo sheta mu jumba na go mca go ne ga amu ngire ni ger ga pelo me guno lukelo mene biju ngale ka parambe ko gyo kya ngalali betu ta gya juru mcn yuna rabir kole ja rabir oye embetu wigi ta gya digit ndoi polati nye arambe isek taman awa anyu na rabu agira le ngut kolde ji jati arambe isek taman ni mushale je kwa ge kusil nga togoro pokole enga agi ngut kolde arambe anyu nubo wigi ta genge ngui nerubu ago iku pegarawe kusil nga togoro isi biju kumera la tar mushara nu bingun torete igere gelo umri gelo ma ko to ne ngambe na to umi gele o gele ne na to de mi de ko biju a go so bi se ga na basen no a ko ko so ni jo aya kit kit jo na mi ja ge ko tin go ga de csi ko ge go go ba sai ndu kala ma ja bu ne mi de na kit na ti ja ne mas na tron so ya ka undi a yin ku na pa ja ne mi te ju wage gam sa git nako wai mong to li to sa ni agi ke gi mcs agi da budget sandu gushi ke bo million ishe mut ke le ke ge da sandu gushi ma ta ye jeng ri ke agi al ji sandu gushi bi ma ngra nyu na le ngu ai da ru ri da sandu gushi ju da ke ra ben ju yi ku bi ga ta ju ku go tre jari bi ju ko lu gi ku wo be ka ge da ra ben ja ta so bi ti agi na sandu gushi igere ngale ta nemi je gele o wasai ta nemi ko biju tai ele ne na nyu o gambi ja sa manyu ngale i tigeri wo wajum beju ta na nu bo mc ju ta gele i to sa ne ngale na noto amu isko le ta ne beti bi nga undi se la ku du amu a onda ri ta ngale ki a je fa tinge mo mujum be ko una ta mujum be ne ko ra ko shoni ya ta mc ya jo jo ta e to ke ta una ti na ge je go igere les igelo men to ke ja ka mo ji ji ura de ga ni ami danyu ngaribu mpaka ishe kibwa in gaundi somo nebo tuwasindisho zita pa transo ya nebo in marakwe lakini ngile nigere wachumbe tuku juta kimite igere jita yosne utiga na waibwa isho niki uagilisha nibi ngutuko kotete angko lingko tete anjubi tuku mele tete anje masta njine ya akwa isho niki kiwa hai igere lita uja ta hile waibwa isho ni kenda nama wachumbe tuku kuwa isho niki aptige kutawa gira hale uye ele wanti pa isho niki kiwa hai kwa ndul gine ya Basa mo ale yi. Aje ga tu ngut ne was jera ngayen. Kiger ga le mo kiti ne mu jum pe ne mu ji ki ba shon. Ne ki ne ngo ga mu kiti ne wure jira ne mu ema. Ne ki ba shon ngale ga

0: Tena natane gitweni Rhino Kaboom. Tena nanga kwa ite saa tano wakdai kwa shakartam. Yes. Ama ni josi gena munsimu. Ila kitu kutoma gena munsimu. Kutoma gena munsimu. Kutoma gena munsimu. Kutoma gena munsimu. Tila ba tugea number two. Tugea number two waraka waraka. Enu nguni ye tugea number two. Bicho wango gile kwa ngetu. Kwa gile kumache kitu chitane bide ni kitu kwenye lage nge enu nguni. Kutoka iwe tuga anona kibiden agotoma inyori masa inilele congratulations igeti kwa nyila genge ini nguni kama muna gira ale uwe ndike igire nguni kwa hivyo ni kitiyo meni tishek mood kitiyo meni tishek mood kitiyo kwa gile kumache bika tanguni hey labatu gaya namba tuwa ama hii labatu gaya namba tu nguni nyi kutimai kusave labatu gaya namba tu sai sai star 441 hash tu gaya namba tu walongina moon simbo hii imi tu gaya namba tu mengo siri 20,000 kwa gile kama kitu ini wendi kitu ina ile 20 anago 6 so chin star 441 hash agi we to get number 2 ngoma sana watu anawa simu
1: hitu yes mamache hitu tu simu hitu hitu tu wale na watu anawa conference asuka bit kebe guna watu anawa side hustle being moot and side moot ema FM hello
2: nana nemiye
1: nemiye
2: wamele nemiye yo
1: bye bye
2: Mata mata ni rebaño.
1: Bai bai matiña ngal.
2: Ni reba ra ma bole bole esa.
1: Gaba ga sare no.
2: Ta ga sare bole bole ora jengi de.
1: Ehe.
2: Awa na ida ana ya ado.
1: Ah ja tare tare ga sa.
2: Ha ta ha ta sin san teni ji don nara gwes ya.
1: Yes.
2: Ma ra pa ni no don ni nara no ba ra ni no ba ja rai. Mm. Ni mu da na mo na na ti na mo na ni an ni go na ba ga ta a go di na ma ni mai.
1: Yes.
2: Ni jebo de ni jebo na ba jebo na ma mo to na ne apuri anda ye tin ama ya jebo ni ni
1: ni
2: de go de ne de za ri mo bana ro ka ne to vinta ke ni ta na ra go we be za ri to go
1: kongo ya sante sana eh de sta ichu to ki ti ri ata ni simo it are de mo conference I atun go ra en de go se tu tin je mi den tai e ma fm ma lo e
3: ma la ma lo
1: hello
3: no di mo de la mo da ni
1: em
3: ena magi gidane gine kana den dure gore yewa nyon manwe rejuga ba

0: Right, kita setai, cutun go ni si mai cutun arat natal work conference as go bit. Ya ki tar tua bitinet in betut av raini. Ya ta si mai a conference MIFM. Ya man gulang atara mo
1: jam na number
0: 2. Bye bye.
1: Umma na to ne gira wa na pas ku ta de lepta mo na ra zo to jam.
0: Eh eh.
1: Sore ga tu ka ya ma ma on umma jang o jam.
0: Eh eh.
1: Amma je ni doga amu ni seno ti a mai asi jin ni agir men.
0: Yes.
1: Ye ja ta bi ga ngwa ro ma no jam.
0: Ta ge ni ga ge ga itit ga ron ti anda.
1: Era ibu adu ga no ko te ni ni na itu ni na ne ko ni ga na te ne ga go in dar no ni man.
0: Eh eh.
1: O de ni wa ko ne re te ne ga ma no jam.
0: Ma goi ma goi.
1: Congoy,
0: missing us, Santa Sana.
2: Congoy.
0: Eh, Chitag again, conference, I'm on a side.
2: Eh, Dennis.
0: Dabzondo.
2: Dennis.
0: Eh, thank you, Dr. Dennis. Gas, Jimmy, Ale. Degamoja, give us in Dennis, Mitano. Yes, Dennis.
2: Dennis. Kawalo chitab sundo.
0: Dennis, Dennis sundo.

0: Righto, sante sana kiite seta ini atan. Dego ashe tip tem jeli nda asuka bid kenyoru. Ya ke mande eno lbo studio. Lakini yenu goni atati moi tamache ichu togi moa jile. Nene trendo ni nene ngala limbi geno lambo ground. Ago ine bati yable. Migi noti bingi agila agila agila. Tom kaya nyoru ansi. Nene te seta ena ngata.
1: Kangeti.
0: Mbara wangi bingi kichore nge tuga.
1: I think in yegine nyolu go yai gondoy.
0: Yes.
1: Ko nyolu go yai tu yene meja eno limbo angata.
0: Yetar nga leju.
1: Agi gochi mengi gaba angata koma ele mite shidane nywa.
0: Amunis, ngotsi izgidogo keger gager wa.
1: Gamu mara.
0: Rir to speaker bisa.
1: Mara gobe ndi ngele gondoy. Abo go ngalal go icheko. Ko mena ile tabu ne babichumi angata kone igochi bichoto igochi bichuto ko mwa ele mokto agoya chugo uno tani gamuni kimwa yangata kila bagao au ne itego ikonyor biga bangata kalie yani ne babichulia kali angi bure kidogo kela angata kebur kidogo kela angata
0: nene
1: kit kali anangata nene tiseta inangata ni magigo chibiga emengi gabangata ko mwawe kule nene tiseta abago burgo ndoi kugosi bichuton kule nene machege yo che matobo ngalalji matobo ngalalji biga bangata api gabangata ko choto njete che kuyo kose kule chilo no
0: kabisa
1: ko ugochi bichoto na bas ko mwa ko ogo mwa choko kwe gi ne mugo kse ge ya ugochi solution mato ko igila gele ga ko liana ngata
0: takene yo ko ko liana ngata kele nene ibubori yonde
1: yes
0: nene ibungalejo
1: ko tu ke che ibubori yet ko ngele chorane botuka ko no scheng solution bo chorse tap tuka ko tu ngale ga mbareni no ko no solution ngale ga mbareni ko ko limbo boundary ko no nde ne onde onde asgari ko koribo limbo boundary ko mi tot ko in shida netendo biga bangata mango matinye solution
0: lazima go mi solution
1: yes
0: matongo to go riya
1: bi matongo to go seretya bi kware gila ginyoru chepyo so ruote loke menge chuna ile anga go namdu ke uchango mage bendi go sugu
0: e ara gbu nanu
1: rir to loke menge ro chepyo so mi deno he
0: magi muji ginyoru ntendo studio asiga

0: You ain't gonna go just about a new talk day. Give me a tequila, boy.
1: Hey.
0: Give me,
1: boy. I'm going to come in a village.
0: Give me, kebe ba moja go na return to quick kitchen a go hore na to ni again e mo fm
2: e ma za malo
1: oi
2: ye ga gen go manga to ge le mo ya mu na ge le mo
1: ki ja me ge cabeza
2: amu ne ayu te nda ba ni anu
1: mi we la yu es
2: me go na de yo zo go zo da ne nge
1: ehe
2: na ga kwa na ni zo mo ge la taune jamba dia nalgar ya pena tuir ba magutere ake zimen go bena bra ba tuir ba zugu tanga mo tukul tukul la leni ma tu di na ro do nu da jangwa nu ga ba ngo uno
1: kongoi fire
0: kongoi missing gi jor bra na ki tere ni atane ma fm pola sarjo e ma fm
3: rafa ni
0: Nemye.
1: Ami welcome so you it.
3: Ura ane tenal mane.
1: Aha.
3: Ata ri to ngwa ndane.
1: Oi.
3: Mo ta o ni jamba so ni ra bana mba mu a go mi ti namba mo u tere ni. Ni ga na ta ni namba mo u tere so le sa cho ra marta mo te puri ga ta ndai ti tu lu go mi.
1: Oi.
3: O si tinda ni na to ti ndane mane.
0: Ko ngai missing. Kongo amazing your right Nathan ye nyoru barai dai ni tan kebe pa mo jani ni tan ibun conference ke tuje ni tan imwa ga net kitin ni tan mama dana
4: o mo ne gi lebo
0: ki cha me ge e
4: ge gi ave tuje gi lebo na na de dani bi ki tu ten de tri saro zero no ronaldo me ga nyu
0: ay am hangal ko ge tar gi tar ne emre fu lamba sapa
4: Ronaldo. I'm not going to be able to do it.
0: Ayang
4: ko pada ni bichu obi tri de dar o tue tan yel bu de nan mega ni o ni se te de de rat o ko ki ni ta na ba ma nyu o ko lo ki ke la nga ta prayan ak tu ko ni gre mo
1: wei
4: ko gas ke te chani pa na ko to am na ba ga lo gi gas ke o ko ni se
1: Kongoi
0: missing bana ni atan kongoi missing kebe ni urata na le hamasa bi tabanga na bi ketere tere ngato sambe
1: kingolo ali soko
0: kagabanga na ne mbeta pray
1: kagabanga ngele iwe gito ne rani duge number 1
0: Duga namba gapi?
1: Duga namba 2 bwana na kagirele shopping.
0: Ago mi na yoritan.
1: Kaginde watagele bushek tiptem bwana ko chibik pogol jetai.
0: Amai gas komye mi yona le bushek tiptem ko chibik pogol jota jetai in duga namba 2.
1: Kimeje ijok chika bisa Jill Star 441 hash agi ya duga namba 2.
0: Amai laba duga namba 2 amuni utadelege mi tereni yoritan.
1: Kiji le iwe Star 441 hash duga ne giote ko duga namba 2.
0: Amai gabe mana to Newton.
1: Star 441 hash tawne ato mkaginde 20,000. Jebgondo kya kagirele shopping yoe ke aguni nyine direct. Elibu ushe kitipte mijoko po mpesa ni ngungu. Chok chika bisa na msime takijil *441#
0: *441#
1: agi ya duge number 2.
0: Agwe ligipi ni toye Newton kwa lasima ina msime ngungu mye. Yani amma ibi ketai koron tipte mkiko elibu tipte mjitugul.
1: 20,000 kwa ichi bi kata.
0: Bi ketai tipte
1: yes.
0: Amuma mijeka tu lewa kwa duga ni to duge na ingolole kwa duge number 2.
1: Duga na kakisira gele shopping kakisira gele ndea atok 20,000
0: Ichile Star 441 ash Ogi labatu duga ni kongalole duga na batu Neawe nguri mamichile kwa uchu duga Agui bideni agi geti Na kwa ito siri fsalbei
1: Wai
0: Yonita ni ichu teki tion agi geti saa inoton
1: Kwanza ngotkoto mainyoruge kapsa Iya atavari itagenge Iju duga number 2 agi atavari itagenge Keo agun 20,000
0: Agui nre yu kwa kumagele Kipide nesilingi shek tiptem Agui silingi shek sosam Sombo tome nge gine giyae Labaduga number 20 good like chile.
1: *441#. Or no jita netai Felix Kipsang.
0: Oh, Felix, ni wagi kwa chini hata ngayi kwa direct to the task.
1: Yes, Felix Kipsang, 20,000.
0: Amwenu wakumagi, mpura kutumi yura wini kesiri mea mbili.
1: Yes.
0: Ngotkoto mboli anen?
1: Ngotkoto maisiri ipako laing.
0: Ngotkoto mjura wini kesiri ipako laing, ilaba duga nata number 2, ichile kitione.
1: *441# agia duga number 2.

0: Ini atas barang aku tunggu kau sekuat mungkin ini atas fitur kau jatuh ibu ayu itu anak lawan anak terenyum nyum tu kau je lain dah.
1: Lagi lemo.
0: Hey.
1: Amna studio.
2: Baik baik oleh studio jangan gay.
1: Aduh anak zal bayi.
2: Kami ikut mie kasih sal bayi.
0: Kongoi kongoi missing jauh ini atas kongoi kongoi kongoi missing kongoi missing. Kongo jarwa ni atan Emma FM.
1: Wake limo.
0: Hey.
1: Ya mu ne ngam te.
0: Bye bye.
2: Ndome ngai.
1: Aje gara aga ne ngiri bu no te we ngam te.
2: Wei.
1: Na go te ba po ayo ta ga go ne wa mere tam ko ja ga ne ne ti ko ba ga ni ve ga ta. O ne la ku ne tu te ne ba tu ko tu ba. Ne go na ba ga ne ke tun tu ba ko ye te nu.
2: Hey.
1: Ya ya ya. Ta ga ngam te.
2: Wei.
1: No,
2: Hoye gongoi gongoi asante sana.
1: Nibutiwe nabe?
2: Ehe.
1: Aye go no go as a bit big up go to ta mugule think that you are nabe. Tangu le jo go yo ta am kuti no re ki so gen na. Ko le digo tu nabe to ai le go ni go the bit ka ta wis nabe.
2: Ha asante gata.
1: Ko ya go no ta mo ja mo lo ga go.
2: Gongoi.
0: Gongoi missing bana ni atan gongoi missing jarwa ni atan. Ah, sikofit kebendi pamoja kunani.

0: ki ituno lande 5 years no mengishe adiye logo o chito ne gimeye to ang ngo alu kila kole kisigiya ba sigiya ko go ba chinda na le aisa liana
1: e gure ba ya mungo to chito to tem ba ba ita ti bena gitar ko ti ni afna ni usa amut ni ni ba ka tanga mu ita ba ko gide mu paro mi ko mie ti gir gir ne ra mo ga ti ra si ni sen no si ni ni re ni ga ba ga aba ni ju ni ge le wiro gi gido ga le ga ije le wa bu ana gi wa ti gito ko gi bra ra na ni na tere ni as to tum ga ba la gi ni tere tun ge re ndia
2: mari bura la weta kito 5 years to mo ti be bar te ge ngo nyuane.

0: Sì, tu quando quel giorno storico te ti incontri ne va
1: Kongoi, korom kasit
2: ni. Korom kasit emet. Okey, kwek, ngaleng kyo nae wale emet nekimi saye komeche kekwek biik chekararanen metoek. Moto kwek biik buch kityo buch. Kikwek chito nekararan metit nemeche kosopcho biik. Chito netinye mukulelda nebo komasi.
3: Nebo kotoret
2: biik. Nebo kotoret biik. Kotoret chemarajo mi ofisisiekab wakubwa ichu nea.
3: Nea maa.
2: Kikochin arapto kwek biye nebo chito. So go akwen go ground go len go jeng awo jeng arapto tor ji gijane ju ne
3: ah tararapto ngale
2: ju tararapto ngale ja to go ka se pinga ulin go len meti arapto ino yam gulel to gijane anda na aku moyni moyni kale ji na mana mesi me nu ngo takini jada ngu go ju fis go len si mo ngale go sigir imi me te jita kuru me ngale ka bisa me te gigir ke ro onge kwe bi ke garar nin me te ma le ajen me te ke mi lagini onge kwe biik chemeche kosopcho biik
3: wajen ondo boryetab Nakuru mawe
2: ndetebene ane iwe ngekonyit kandoindet age tugul nekikwai raia
3: boryono tugul kokibo nenyi Susan kobo gavana mutai komeche gavana ala meche
2: mutai kokale iwe mami kii nekikwai gavana
3: Linus inendet kobo saitanin president
2: no kakale isiwe ikeni le iwe arapto rani kakwe ni mp nipa jesume iwe kotapala iaye oversight nipa national politics
3: ngajuchi blinded nipa MCA
2: ngajuchi nga
3: mp
2: ngutkete ibana raya ordinwe kipa MCA kelejina amune semea ii
3: ye magat kityo konga kityo ngalek lagi kimaiteite ndo kiteite igene tino
2: kemwaya kityo isi ili kisir mbaga ako bana ngot kuman kikipangan ngale jo kyo ayi tabi mbaya jo kyo ayi jo
3: ya maya gavana ii kemwaya man amu kite urwa kwa sema
2: ako tini right MP
3: tinda right MP
2: amu kuna iwe
3: amu aje tukul ke wakilisha ni raya
2: yes
3: MCA kurepresenta ni raya nake nigibiru MP au berchi president au gibirji MP, au gibirji governor.
2: Yes.
3: Tukul kendo jini ipi josene. Laini, au kasi tabi mpi moje mwa kichu, ipoli, kichu.
2: Laini, mea ingalekia kwa ya.
3: Aja, magibendi.
2: Iye, magibendi.
3: Yasiriki watu.
2: Kotke umisan jita?
3: Kotke umisan kei.
2: Kotke resasi anmaitab jita mui.
3: Aja, kukawusir
2: mbaka. Kukawusir mbaka. Iye, ukangwa mingito akwe kwa kureso ju. Magibangana akwe kwa kwe, laini, akwe vikuwa.
3: Laini, amurine kanyeti onyota kanyo ni. Hey, we are tiondo ya.
2: Lakini for the record, he's a workaholic. For the record, he's a workaholic. Yani chito na haya kazi. Kaya kazi ile, since independence, kukukut tono nji, kukuziri 100 kilometers, lamen na kukukurosene. Since independence, kutungu njuru lami isha jota. Miyara naba 23 kilometers, tese tage jobe. Miyara naba 17 kilometers, tese tage jobe ako makicho pakinda maram lamit is a forced to reckon but kimeje ke samara mutaino mobaishe ketum dai bi garati si joru chita gando inatet na takicho
3: ngoyam
2: kunota akwa chitu kulenyi kwa chitu kulgasini
4: kula pamoja kucheka pamoja na kuomba pamoja haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
5: Kupata pamoja kama Skiza Tune yako, dial *811*620#.
2: Right, sawa, ungepeluko ya pemet kwa rongso kwa pata loka pemet ya mwagenda, kata stai. Lakini, arap toa chanti kini aje te biruwa si mit kuleji na, kijamu kumiki ni kijamu mwai na pae ngalega air hostess, ngalega melit, ngalega cabin crew chupo anga hap ndege, ngalega control towers, chuto chupo ndege ishik tukul ju.
3: Kongi mi olin kogo kitip tipi kapsa, kugitebe
2: vika pesa
3: kugitebe ko kitebe ni siwa kitebe je ni ko siwa lanano
2: Mosbridge mhm kitoko tebe na chukotebe na jin mama

0: Ni kote tutietab tepsi nai eng emo FM.
1: Kinetige ortinwek che imuch kogonin rabishek asikonyumnyumit sobet.
2: Ketesetai, ngakunin kasarta, oyeo nginwakit, so kaya mechechek tugul kasarta kabisa. Nginwakit ak nginwakit kunata, achame kaacham bi kabisa, kokonai kopchei sait. Teresa! Teresa!
3: Oi, omune?
2: Nechame kaya kiit komye?
3: To, kiit komye kabisa.
2: Sere?
3: Kongoi, kongoi amu kawaitaki, kotkemi tugul nguna soet. Ako kongoi kora rutoyoto bai lakab kositan baba sinyengizia sawiyot ko kiek rutoyoto nekikararan ini ko kongoi kiyogir sikik alak chepo igundab sawiyek chekimite kipagenge amichale sikichotok kiyogotok ko kongoi kikiboiboitu nemanji mungin kekir sawiyek komi kiwanja kikararan ini kongoi kasok kiyogin obnana kiyoti boisyonotak pasaman. Gondoiwa kakwe kihova kutukutu suwak tuku ke mokoti nasa ke ae tukun jamiya jau cho ngaliyata ke pondet kalijita minu ngulia nuka kukalijita biyal sapun itiya sakaro mam yoko takut tiyek kewa nagini men juku ke silim pakol lai ngutukun ku cho kapsa iwi kiwame jito kiwame jito amet kapusa ati mutandi kaso kuwiri jito kara haga ko pom jita man me ibu jita miambili nyata hatu haga sirgi lo ko atin dega sama ta gara ko iri jito iya ame ngokin no to mabete buch kapsa amu in ki gebi bat cimpar jika to asu ko un kasi so seru lo ko ga na seko gore jiko no kete jisam ko gore koko cece gore no inga jijang ki ke ammi siya jira meman jepone ram agya imanda lagi ni mera manyu na te mutanda ke kasang kara yire jito ha me to wi au ke para ko tvi war ko ngu di war mutan lago ko ko muin go mio lago ko ga i mo era mutai mo ai no ko te yego jito mana ko tin ko ngu ne ke ko tin lago ko ke ke agon kan mam da gilen ta ge ko gi ko toy bichu ki gilen siasa ko biashara mido en piashara gitu no me atres me go neingu se kama pingu se kama se mota imi yu imi yu yani ye ku jebu enge ang ku jebu nam jebu gol ju aja so mangalo lo go tibir tiling ka gonu mano go chine ga tagi ngalo leng yo mami ama jale dik jo wa biga kura nam gi mega nam ati so man go mie geri le kando inde ne mega ike ke koi go ngo go tola se mai nam dukyo kung gusto malas sa mga tao siya tapos kaya rin kung bitko ko siya ko yun ito chika tapat nila matay ko subi ko subi ng mga liyan nagamat atin okay rolo kan to hindi ko ngo kita nagi ko ba isip ko ngo kita nagi ko magi ko start la ko ko ko sir la ko le ko ngo kita nagi neng ko mita ito isyo ni mita na wala ko siya sugul anang ko la ko siya mandoy ko ngo nagi kasi yun ni ko mongu ngo nagi tutusakit ya ngako ngoi to in sia kot ko kai kai tido go melen do wa nyun melen dan go arambe ni bo in bonjo to magu lut yo ki koi ke ba mana sia ngai ga ki to nagu na ki to na bo ta pro na bo ko na len di go yeng ge tar ta ho ta ge ge le ji gal do ta na do le me ge anan ge al jo ma jo ngwa ko ko ko ko ando iko ti ki me ji ri go no to a ki ni go to ti u ba shi o ni ka be ti ti ni to ji ni ra ya ti wor ti me ke u ngalekab sukulishek tugun jetinye raya jetinye jitugun ma jetinye trasa inege jetinye raya tugun ko jito nota nge kwe ke nge kwe chine nge nge tin jitugun ko nota nge nge maya gita nota nge kwe aray samu gigo gige go konto mo ko magagiet ko go ayet ke alaga jito mgo kondo yuang mo ayet o ayet emet o ayeri cho gilen giet emet o ayet emet agotono
2: Kongoi Teresa. Kana tanana ka kumeche ke nga ke tepe ke kuki burgeta ap gale jinra nagi le. Tos goge nga megi tu burgeta ap gale jin nagi tafautisha ni rabise ka ap siyasa aga ando inde nagi kwe nyokondu jie met. Ana ninye ile ngi tiyo abirjini ano mamu kya amesilin kono. Abirjini ano mamu kya amesilin pa kono. Tos kongi
4: abirjini ano mamu gigam kusaiti.
2: ngaliot age no ko ke
4: el kikosire lakwan nebo kwangun kikiam kenyishe cho tugul ogajib ko use lupjanik use bik ab kong
2: ate pale
4: ehe
2: tus ngemekan assumption una kemekan ni tus kikwe chito ne right
4: kile kikosom ago somi
2: kile ogajira
4: kulongune ke
2: tus kandoindet chicho ta kakai ne kakile ogajira anan kakile kityo ogaji amu kakirire kwarire chito akoritie kenyishek mut kibuche ketebe kokiburgetab kwale chingele tos kokeng'omekitu burgetab kwale chingenai kele kandoindet nekikwei ak chabwanik wanja nyo kokonu siling konom ko kandoindet ingiro ateate pale rani kanyo mawa emkwe nasome ng'echeret kabisa nebo MP akasome as kanyo nyo som kabisa ako ama kabisa ako nakokui million pokol uleni pawekuno ano rabishek chu kakwe
4: Imanes
2: arabrere sekenyoru chesarur akenyoru rotich
5: sapito
2: oi
5: eyeka imwou en ngoliot aip nebo komonutiet aip koitu chitab komonut eye mongen okot elekiteptoi amun ana ketinye rirgen man abwote lewenisiet nekokitoroti nonito kakitarate kora kokikimwoe kele eye kikosom keny kikosom okikochi ra lakini mokileweni chito kokakike boisionikchik kileweni rabiet taman akibure kelelen kele eye kaikai anum kokata kokonok kiy kokakonok ne nono asialewen ako chitait nekamie netinye boisionik tinye muguleldo kelewen chitan kwany kaibore iswe kokakwo iwemi lainit nekimusto sukul omechaik okot ile saalewen asianyon awo mbar iwekonyi betunoton koba otoye wikisiek oeng arawet aenge kebore uon kokibutyi amache amwa biik kole nguni kochangai robinik kiba kwanet kokobas robinik akobangan akolochute kot en kot akokoi okot elipu mut biik chon akere kouen koniwenome robianon ileni bap iropchi kenyisiek mut akinai ile memiten ake nanabongesa president amun boisiet nekoyai koityakat ndakomi chi nekomuche koboisie president ini en boisionik koboisiechi biik kokomatatakekotwou kabisa konome ngweny amun kochunda tuguk mau sirkalit nekowendi sirkalit nekikaketyi ebiisiek berek nekongobore kotwoitwoi kole kokakera kolimbo taa koniweker kora kondoik inambe ngweny nibo kabana ikose korire komosinyonet bo bomet amun mokiker boisionikab kaunti mokingen any elekikwendi rabinikab kaunti ako kikiwone rabinik kaunti so kokwoleni biik en kabwatutik tukyane aleni eyeleye ongibur laini ak ongeng'alal ak keker kele ng'o chito netinye muguleldo ng'o kandoindet nekomi kosir look ata chemiten boisionik kosor korik ata chebo nondos niweker nguni akot chii ngochum chii nekakisir komokisire biik chekoseretos kisire biik chemokoret kong'et mokoret kotesak komokoreso kong'et kibononok kobononio kotakoba ngweny kotibinda koba ngweny eyekosome kabisa rirenetab kol eyongibur leyei amun akere karatarat bolik ainin awendi cheng'e sait taman kwongen ale kainam ngunon koisyon emet akonok kandoindet akonam simoit akonyasi ngobiru simoit ako kimatakobiru simoit asikobit ngokere kole mi kii so ongibur ak ongeker ongelewen kandoindet matongelewen rabini. Amache amwai kuiti okot MCA nenyonet mi oret nekekunen chaik biik ab bunyuriot nekaan ale bunyuriot kongen kolonu ndanyone robi kemwoe kele tot koite El Nino komongen kit neyoe chaik en yu kotor komong amun kit nekikimongu en koroni ko chayat komanda ako ngorobon keboiboinchini ropta amun rure chayandanaton so kosome en kaming'inet ab kee ale eye kokerotin ortinwek cheyachen asikoron komoldechi eleo ropta mokiyoe ako kokekonech nabas komoin emet asikeryaktae keyai konibuch samito bo komonutiet kabisa
2: gongoi
5: morioto non kemwa
2: gongoi
5: matongelewen rabinik ongelewen chito ak kelewen muguleldab chito
2: gongoi rabrere thank you.
1: Kimache inai missing kabatishet nekonin kelchin neo teb sinai ko tetutiet neinyoru walutik chebo tebutik guk tugul chemokyinigei
6: Kiptanganyingung neichame nebo K24 TV komiten ngunon en pang asikobit iboiboenchi K24 TV isub arorutik cheisubi inam decoder nengung anan ko television nengung angot ko digital chut yambo menu anan ko setting selectan installation anan ko channel search lewen auto scan anan ko auto tuning igeny kotar scan ago 7 channelishek tugul K24 TV anan ko Kameme TV kochute TV nengung eng Sai Norton Agitau ibaibainje enjoy top class TV viewing today.
1: Agotimache ina chechang EFG Ema FM kila Jumatatu agoigomut kasi. Matitei ganket lenen rabishek chechang ioktoe rabishek koba ematunwek ab sang. Angotitinye Sendwave wallet imuch iboishen USDC Digital Dollars Page 101 eng US dollar eng chokinet ak nyumnyumindo. Iokten Digital Dollars Instant. Nemagiochin ki koiti chamanikuk ak choronok agoribotin rabishek angomi Uganda. Angomi Uganda ana ematunwek chesire pokol agenge ak taman agenge iboishen wallet to wallet angot imache ine rabishek wallet nengung iwendi kitok mpesa ago chito neyokini komuch kocher currencies nebo rabishek eng emet agetugul olemiten agot indemiten emet agetugul ak imache iyokyi rabishek chamanikuk imache iyokte chebo emergency iliban school fees ko walutiet ko Sendwave download an application nebo Sendwave ak iboishen promo code EMO Biik chetai kubaishen Sendwave konyorchigei dolaishek mut tai kityok iloaden account nengung ak dolaishek taman Sendwave wallet money without borders terms and conditions apply
2: Alright, sawa sawa, kitesetai polepole kunatona aya, sikepchapchi kasarta kunatona aya kachamra korib sait asra kapsa kumye Imang kijut, nengi nyoru dia sarur agi nyoru brodi jang mangan jat ka ke mua jata. Ache ke kete ke geger joro no kara je mitia ta. Lagi ni, evito *441# *441# agi lewen duget number 7 no number 6 ne pateta 1 2 3 4 5 6 yes. *441# agi lewen duget nebateta duget number lo bonus ko elbu tamana genge maage manu
4: aegi kabisa he sai
2: elbu tamana genge maage
4: tamana genge sai
2: elbu tamana genge sai ko toste irumane
4: to
2: *441# agi lewen duget number 6 kali gut kutu moy namen gine sire elbu ta genge to moy namen siling ne sire elbu ta genge chutu ke gonen elbu tamana genge elbu tamana genge enya ta ya bonus man ko te genam gumnye amaje magis amu magis akini ke moy *441# akilewen kityo duket number 6 kale ne mashine
4: kagile iwe
2: ngut kutoma iname gi nesire elibut agenge
4: toma iname gi
2: ngut kekonin kapsa elibut amana agenge man saiwe ako ipanga natin mili jam mete se kutko kwa ito disemba itinyo kaname
4: agiswa nane agipanga nga besa kwa
2: mili tusmepanga nga besa kutko mutaya kukakutunun gi star 441
4: star
2: 6 ash ana nijil kityo star 441 ash agilon duget number 6 ameje giro jita na tayi nako kujut
4: ameje giro jita na tayi nako kujut
2: ta kuto maisire sile ngata
4: tom
2: elibuta genge ta kuto mailani nye
4: isire elibuta genge
2: haya tuende kasi
4: star
2: 441 ash agilewen kityo duget number 6 ameje gigichi na pamwisho kale ne mashine kale ngot koto maina mele buta genge ero agonge kuna siling suku isi ipangan patu kumanyo nekila elbu tamana genge kwa ike nga rapto
4: agere pita ya tor
2: ken kegere pita ngot koto si kiko namai siling nesiri ata
4: kerewe pita ya tor
2: aja iko namai
4: kiko namai
2: iko namai iste kapisa nglainda
4: iye
2: iko namai pita kapisa
4: kika nam siling ata
2: kiko namai 14,216
4: tu Hai, tau gigo bor.
2: Iga gona me pesa.
4: Iga gona me.
2: Stena kam sang lainda.
4: Ehe. Ijini kito star 441. Agiwa au duge na bata.
2: Number lo. Eli buta mana ra. Ngana kamang no.
4: Orno. Sheila, chipto.
2: Keno Sheila. Iga gona me 13,356. Agda. Iste Sheila lainda.
4: Ehe. Gerche Daniel kipkembo.
2: Daniel Gibkembo ayiko kiko name 830 kiyako name 700
4: kiyakiri urno kiko name 509
2: 509 kiyako name atikso
4: ehe
2: 11,000 kako buwapo iyo
4: 11,000 iwe
2: kiri si mengungo
4: ilo si mengungo nene mi si mengungo saiki ngalando si
2: star 441 ash agilowin duke number 6 kityo ro isunga tutik si imite mamwala gumitara ime metau
4: unerata po
2: Rap tabut kya gonyoro
4: rap tabut
2: kya gonyoro 875 wayenyo gonyoro 561 wayenyo gonyoro 686
4: asosono ah
2: ele botamana genge street
4: rap tabut collins to
2: ngalekyo
4: ah ngalego jo
2: star 441 star 6 ash anan go star 441 ash
4: agiwa agenge inga genge awe duge number lo tuge ne bateta o
2: aye nyege
7: Emo FM ingpome ako maswe kem jindos inyorweche 105.5
8: maili londo egiruk yuk Nita nigebaishe gitigon bi Google ge en kasarta netugutindoy gimnatet komuch koyai baishonik cheterter.
9: Bomet 105.5 FM. Bomet.
8: Ni kote tutetab tepsi nai en Emo FM.
10: Kinetige ortinweg cheimuch kogonin rabishek asiko nyumnyumit sobi.
2: Alright, sawa, kita setai, pole.
11: Unmuted.
2: Jeb Sarur,
4: Keyo Marakwet.
12: Karam sana mawaya gosam nito, amu fokne.
4: Yijame gay.
12: Marakwet of Kenya.
2: Ehe.
12: Nelebo na, kome jana mga ngaliyo, mi ngaliyo nga mga mawaya, mi yo gito, ule, ujele, kita jepondo ki.
2: Ehe.
12: Ya mure je kabisa. Kume de le seria to tutum cho musi ke na gan su le mami pa sa di go isi. Pa sa ko sai na cara na de mbi sai munche so che no je ta cara na no go isi meru 10 mil me lo 15 wala. Ka ba na sai ni le je le ma na ko e go che 68 million. Ay ka ba ni go shin bi shi 8 million 100 million. Kitanya ya sai tebe sai ga bana wani wanda muri jo
2: ehe
12: manyoti na ga sai jelle su su su milo pas kullu su su milo ni wa anya ta me charbo gunyo ri charbo ta ule ju ne uri ci dokan tare milo na charba shi ko si si chimi ya bara ga undu gutte so ne mo ji dokan tare milo ni wa kullu ko ta milo sa sa mera ga mutu ta te tinye nyande bengine saa milu ndo kutini milu ngo wak pas ni nga jere nime chibo usa gene chwa jibe chibo usa milu ni mbili pas kenye mrabisha kule nyane ni tisa zige mrabisha kala duwe pake kwa ni tenda gene kenye mbake biashara marubu kukonu ndo 10 milu ntenda sini tete mitu kwa kwa ni tenda suma marabara tenda suma me tenda suma ne nama kata la mishite Why is the energy in the new season? But I'm not around. You can send me the music. Because you know me, there's some of you, and I'm not father, other, I'm not going to get you. Kulingan yung mga sasatan niya, ang nasa ako matawa. Kaya mo kasi kay Kapisin, kaya natawa, gudogo. Kumigo siya na siya kundo ko, aga mo kiyo ulo kasing kasa. Alam, kung hindi nang tisatis, hindi na lang kapi niya, kung wala klabi na tris, kung wala ka rin siya kwa. Pero ang sinya nga sa, hindi na niya, hindi na rin sa kita man puro, hindi mo lewe sinis na nan. Niya kami rin siya duna sa ay polis, rani sa kwan. Lalu kita kuat lah, bukan kita kerja aje, oleh kerja aje, family dia ni saja. So ni orang nak apa sih ni semua polis itu, buat macam mana kita ni juga? Ah, alai ni orang nanti ni orang lupa tangan, arah malam tu orang lupa tangan. Kuno orang polis kan cuma aje tak boleh juga, orang ni ni lupa, aku terapi ni. So ni orang buat pun kan makapana mana mana masalah tadi le, polis ni ni sekarang utri dia, korang. Kau macam tu lepas ni kesan tak ganjil ni ni ni. Kau ni orang resten. Now I present in the beginning is 2 months of my size in the present of Nini. Can you tell me what bill of the Nina Yamoy? Who bill of Yamoy and last one would be? Snooping at 2 years and the Tar Vesa. 2 years was here and the Tar Vesa. Snooping will be sat to Mamara, Rogo will be sat to Lele, Outitigi, Nigi, Fatan Gandhi. They're going to present one of us who they will. About this happening in the city of the Zuku Kwakaya. Kwa sababu ya pesa ya uchaguzi, bali nitaa kabisa. Nyata na mbarabata manipeta sarulo kwa jolei, kaita inye mwezi. Kaita kaya kuche chilipe chishiti maye kandui, so karni kurien dane. Omu chito kwa jolei, kaya madali na barabu, pesali jagure siya, siwa tumepele za sakare tari. Choro ni choro siyana. Siyo tingi maishita nebi jimu istaza, kila mbisi, mbisi ya.
2: Pole, kako tawe kumara? Kaka itaata mwisho. Kakubajewza aru ngale kijiki zed. Ngino Rotich mbogo anje? Rotich
4: mbogo anje?
11: Bomuno mawa ya kusa miyana wato.
4: Nite mwenye mwenye bome?
11: Maa maa urone wa kukwara anguwa.
4: Kiongoi.
2: Haa sere.
11: Kuhu ni mulia wata nguru mulia nyi wei.
2: Hehe.
11: Ini terdahulu mina mawa ya kata, mungkin ni hilin, mungkin ni lama macam ni kata. Ini terdahulu murni ni kurein ni kata. Agi naik, uli, boi mawa ini ngalalat tak boi. Kita nak buat mukio, ko uya ingin nyorokan tu, itu negara aran yang agak kiam ini, yang agak menjadi tapi namun ko berjingga je tu, boi tu, iye. Bon, tadi ni tiki orang ko. Banyak cerita tapi saya orang yang dijauh nak dijauh nak buka, mami aja gigoh aja hari tamu, orang tu mian tu, banyak cerita orang manusia tu, banyak bentuk orang manusia tu, over nama nama manusia tu, ini cina tak boleh. Tapi ni nama je boleh sini, agak itu aja gigoh itu boleh jahat. Okay, hari ini dia ni orang tamu, orang mana je cerita orang yang satu gugup. Kalau aku rumi pernah ni, aku jep, kaki jep kun, kau saja guru mian makanya. Jadi langsung ni mian dah tu. Kau pasang apa biji keluar ni? Aduh, buat tu biji. Kau cuci orang kau makan orang tu. Kau macam kaya tunggu ni, potong apa? Namun, kaki umiran biji mainkan ni. Kau ni biji tu biji. Kau ni kau ni kata ni kau bayi bayi tu biji. Nanti kau biji tu anjir. Kalau kau biji tu main biji juga ada. Kau mesti kau mesti biji tu nak kerja ada. Kau mesti ini macam kita mohon tu kita buat tu. Kau kerja kita tu. Kita kau mata kau mesti kerja biji tu biji keluar biji tu buat tu biji. Kau kerja mewik tu ye, kau buat tu ye, kau ni buat tin mui bantu ini. Kau kau saja ada jaga terus limbah. Kau kerja bulan kerana nyalai juga haji juga uneh. Ia tu kau apa mana tu nak dia? Kau hello, deh deh bungkusan ni apa? Ia tu pun dia hello. in kuyet ko mararan kora ngalek chotok ndamun ongen ole ngeyai ngalek cheu chotok kora ko in ko kakingem in kakingem kanotet ab emet akoi ole imuch ole ngap kenai kora mawaya koromine ngalechu ngap ko nekamakokei kora kikochi ngecheret komanyokoai kii kora koistabu kora konan kopa biut kopa acha kora kokiam chichi kora sikonget kokebirchi kura ko karon kopet kenai kele kikakiam so mi biik in komosin ak komosi kapchak biik en yo anmi ngolyondoni kokararan ongisai komie nibo twon in chemutu franis chemutu anya kobwote kole kikotoketuye kora en nairobi ki 2013 anan ki 2012 kitokoiywo nebo maibe kokochama kwowo sole nemi kokiemole tugul.
2: Kongoi nye bro tuchong kalim ba mokonje.
0: Kongoi bro tuchong eng mokonje. O watweche. OCS.
2: Arab Kemei.
0: Arab Kemei.
2: OCS nebo Moisbury.
0: OCS nebo Moisbury.
2: Yeah, Arab Kemei. Again.
0: Matunda.
2: Ag assistant, assistant OCS.
0: Ag assistant Ugure OCS.
2: Ponokuria.
0: Ponokuria. Mama kaza nika start.
2: Kai nene meche ko ui.
0: Kai ui kai nene
2: kabisa. Yeah, lagini madam ra.
0: Madam.
2: Kage itambua nini kabisa. Tume kutambua madam.
0: Kasi it kabisa ne
2: oye kujo. Majabu bwana.
0: Majabu kabisa.
2: Tum kegere mene mba mijine argiwe ni.
0: Kigimi tegure taba Arab Kositany.
2: Kigirji ni kipuki tegure.
0: Mami teji ni gana gina marier ye.
2: We.
0: Mami gibanga na dola tukul. Akwe eng Moisbridge. Agoi matunda go megere jina ari yewe
2: kongoi ni osia sarap kemei
0: arap kemei
2: alekyo oribemit kuno
0: ah
2: ago temelemit got kosi sgia kya chame ki ko ngalal kuno arap kemei ko mwa ko lewe pandap tai ge ai gitau ne ga ago ya nenguli
0: kigure nga debut ne ben kanje ne kote
2: in oh in arap lagat
0: arap lagat
2: ne ben ne ben baby arap lagat
0: ehe baby arap lagat ehe ngale narab lagat ne jode acha mite arab lagat mite jita ne mite Moisbury kabisa
2: eh gir kabisa
0: to
2: ogaji ji oto tesi
0: arab kemei
2: arab kemei
0: ah
2: jita ne nyigane
0: jita ne nyigane
2: ago te ago jamu ko tibyok bi
0: ago
2: gir osis ne bi tu yoshe ga bi
0: o ma gir machina ne gro machina
2: ne tu yoshe ga ja hi kya ban ge gumi
0: eh ago debut ne
2: ni ago debut ne ni kibin
0: ago mi ago debut ne ni ago bongo ne ga si kabisa kya jam kabisa
2: ago tevi ko ngete ke garun
0: ago ngete ke garun
2: ago sa 12
0: ago sa 12
2: majabu kabisa kongo nye ne OCS ne ba Moisbury kigura rap kemei mana ki jono ka kono puno na ni kana na
0: ke ha kono
2: ma ga na ye puno na ni kana
0: ye ta ke puno gori ye jono ni bogori
2: ya raran mu gulen da
0: ayi raran mu gulen
2: ki na madam
0: ki na madam ye puno gori ya
2: ki ba bai to ye kongo bi ga Moisbury
0: ko tam ne chief
2: aja masere
0: masere
2: eh
0: aga assistant chief
2: sere ingeri le boyat ko kigukon chief au an assistant chief
0: an assistant chief
2: lakini maajabu weri ta boyana menengi ko chief ko ne assistant chief ko ndo maile maile ro lugi beti edu gale ga bibi ta
0: gale ga bibi cho
2: masini get the style
13: Anti machei na missing over t-shirt ne gonin gelchi no tepsi na go to tutet ne nyoru walu tri che bate bu chuguk chugul che makini gay
2: hey take this a tap bole bole oye bito ya ki ne konge mit Moisbridge go te bibi ga besanga lyata meli ra go te miji yo bi ga go ta meli kigate bale ogunab kai nei gab lagu kigi ko pameli jemi jemi burriyo ta gwali ji jae meli anga na nei bigai ngi jegi anga zarato
0: anga zarato
2: akwerta na gana gile ojo lo jorwa nanyu
0: ehe
2: ai ga si ting meli
0: ehe kyate bisirwo mami ko kwen yu sirwo droto ni ba mosoriyo mami ore ta chip chogi mami
2: onga isin ga mita gorenyu mubo gorenyu ira tas kapsa bagorenyu nguna inende ko mimeli ne noendi ikora go samagine ke kase kase ni gitu go satifan gule ko nam samakyane saisit ne gararan
0: che maginam ke wirta
2: e che nginam samakyane to komeningi
0: iwekte
2: kiweta kase ni go go satifan
0: mien nguna pacification
2: mite in alaska alaska
0: alaska
2: alaska
0: garibu ni ba america
2: e garibu alaska Una kwendi kana kap ke barai kain. Ni gibi pe gurit. Kap ke bu kini geran de tani se kap sama gini. Tani se.
0: Tani se.
2: Tani se magilu se tani se tiba sama gini. Ni geran da kuna agi munya ra so ko nyaga ti anda.
0: Ingen belit ko tinda ko nda cold rooms.
4: Likoititi. Frijit nenyinet.
2: Kole tani che kala nguna iwe. Tote kimbi kap gote chwa ekasi.
4: Aja mamita.
2: Nota mune zikirin kebwane nike mwongi lechinen. Ngolol chi Charles kutoretin kukaita nene ngalega melit. Ngalega tourism.
4: Ngalega musikoshe.
2: Ngalega musikoshe. Ngolol chi Charles kukaita nene.
4: 0721 380 390 590
2: Anani, magemejo kupirita lakwe, kupirita sigindet kote.
4: Sigindet sae.
2: Yee, sigindet nge pirita ye kuna time se kia tepe ya gili, chalice gileji. Ngone ka tepe kupa ne ang ne ang ne. Ye kuna ni scholarship.
4: Geso wa muntum to.
2: Geso wa muntum to. Ibi set bole bole, agye kujine shab.
4: Kele 0721?
2: 0721?
14: 380 590 590. Nina furaha na shukrani kuwa ulizaliwa, kwamba upendo wako ni wangu, na maisha yetu wawili yamefumwa na kuunganishwa pamoja kama nyuzi za uteo. Na tuombea dua kwa Mwenyezi atupe afya na maisha marefu yenye furaha na baraka tele.
15: Ili kuset furaha kama skiza tune yako, dial star 811 star 619 hash.
16: Umeme si ufahari, ni lifestyle. Ukiwa na StarTime Solar, unafurahia umeme wa uhakika kila wakati. Na solar panels za kiwango cha juu, hybrid inverter ya kisasa na battery ya lithium yenye uwezo mkubwa. StarTime Solar haishii tu kwa kuuza vifaa. Tunakupa suluhisho kamili ya solar kuanzia usanifu wa mfumo, usambazaji wa vifaa, usakinishaji hadi kuwasha na kuufanya ufanye kazi kikamilifu. Iwe mfumo wa off-grid, hybrid ama grid-tied. StarTime Solar hukupatia suluhisho maalum kulingana na mahitaji yako ya umeme. Hakuna katika, hakuna kubahatisha, umeme wa uhakika bila stress, kwa sababu mafanikio ya kweli hayana blackout. Piga simu 0719 077 777. StarTime Solar, wezesha maisha yako kwa umeme wa uhakika.
17: Emo FM, song of the hour.

0: Anyway, mais il y a un contre-vice qui a une campagne. La gagne que moi j'ai le tarati school vice wala ko yete comme je wata kidogo ko ngako nam ngajere kalia jita ning tum do pesa kabisa yela ko nam ngajere
1: kubijita
0: ago it ko to mara law ka election
1: ko to mara
0: ago ni ko tum jo agra bisa gora
1: ago miit kabisa
0: ago miit kabisa
1: ni wa me ko sa patukul
0: wa ma ko to mo dugu
1: o ni tugu tugu o bu deja ay tugu o ze beri bandek tugu Ubude bandek tugule ukweni stege
0: nata kama ne kaka mwagele iwe tus kuge ngame ki duburge ta balinjin gena gele i tafut jitene randa terapisha ki akitene mejo ko gil burge ko barag ko ana picha to twa kwege tus nyinde nange ko ni silimia mbili kuma igire kuma sin ilengitio anam nange ko na silimia mbili nata ne mejo ke mwaji ke burge ta balinjin moto kan ko tike kili dosi ko begeni se muto mane agetinya chugumu ko gi biriga kura ke mega chua gele kan ko jitane lyo
1: eh nemie mede
2: noto ko gatatu tetap kanap tetap sabengun mego santetu tet nerube asigi netke chechan angot ko

0: Ingore tsunami.
1: Tsunami baby.
2: Hii umjui reverse tiki muka ya.
3: Hii kiki umjui kabisa jima ya chi.
2: Hii.
3: Laini tenda tale na gine.
2: Ni tale na garara ni kabisa.
3: Bojo goal 4.
2: Mana kafunga ni nani ana on goal?
3: Ui katibu kuya on goal.
2: Korom kasit kabisa. So kako kwalifani?
3: Hii. Maiga nyoru 1 point ne. Negenye?
2: Boteshi juwaeng.
3: Boteshi juu sumo. Sumo.
2: Four. Kwega ngwane?
3: Iye, meje kitiwa draw agenga. Alango wine na agenga kitiwa. Alanga pa mwishu.
2: Kwa teje playa se jang na mib kumine kele neto ne bajelse ne jamko ya nea.
3: Neto kubwa po juhulso?
2: Iye.
3: Agenget fullback che juaget kapsa kumi kumye?
2: Iye, usiambulia niyo.
3: Ufala pa ni kapsa?
2: Tinya player sejang mini gele trangau mini gele koma noke amanta ko pas studio se mete joro
1: noke ate
2: ba bire amanta ko rako toma ke ba ga sinya ga samari ko toma ke ba ga sinya ga samari agere mitin na nyone na gara ranga pesa ala ge tema yu ata go ga ji gal Gotoma geweke sinyi
1: abin sinyi ga jibik si mosek
2: abin sinyi ga jibik si mosek matete ga duga number 4 no duga number 5 simet komi number ata
1: duga number ata simi
2: simet komi number mut
1: mut
2: simet komi number mut ra kala ne majirit kala ngot koto ma ina magi nzire elbuaeng ngot koto ma ina magi nzire elbuaeng bonus ko 9,999.
3: Yeah,
2: yani gabe chisi ngitende silingit 10,000.
3: Yeah, ngitende silingit
2: 9,999. Chill git your star 441 ash agi 11 to get number 5.
3: Star 441 ash agi we do get number mood. Sai sai sai. Sai gengolo lusi.
2: 9,999.
3: Ago mitebi kebi te simet simet.
2: Ago mitebi kebi simet. Kwanza agar simu si piki kwanza simu si kopo pigs 9.
3: Pig 9.
2: Kalia 9 nijo.
3: Kalia kalia 9 nijo.
1: Ago hii buwano kwa cash. Buwano kwa cash.
2: Pig 9 kiko ajin simu kwa karaka
3: 25,000.
2: Lakini mi pig alage che kiko ajin bonus che buwa 9,999.
3: Gitu ni silingit? Kweli butaman cho.
2: Gitu ni silingit ng simu?
3: Kweli butaman.
2: Otu ya gale butaman. Kwe gale butaman chiti nyang ng simu ngu.
3: Kale gitu ama iwa.
2: Ago kaji girlfriend. Alau gika le jamai. Star 441. Star 5 ash. Anani legit jo. Star 441 ash. Agi 11. Do get number 5. Urni jita natai. Very good.
1: Kerwej Ellen.
2: Ellen qualified. Nagi kwapara kenge Ellen go. Akwele 196.
3: Okay.
2: Chiki kwapara kapesa.
3: Maya.
2: Very good.
3: Very nice.
2: Elu sokol, apokol sokol, ak tsaini ang sokol.
3: Aha, kelwe biriro. Chungo sanwe ya biriro.
2: Birira kena ko giko na may elu zoso, giko na may 900 zoso. Oye, hindi pati, tumko na may, tumko siri elu buhay.
1: Bibi kiyo nyari zaman aswe.
2: Star 441 ash, agi lewin gitjo, do get number 5.
3: Kitema.
4: Emo.

0: Asante na mune ni number one gete shit kuna turba ma fim kibi tida nga bisa tuwa ni ngune. So ni te gina machi ya inkwa na ekyo to kichogot pwana agiro wala ka sartana to nyona to bachoge ni limited bonus oguri ni ni otok limited bonus oguro wage ni otok sindio amache oguro wage ni limited amache ke pe donyo na turba fees amache uchutu donyo guna mure ni kage tukul amache ke donyo na fees chibiyo sok obe na otona by shopping amache wana wage amache amache amache wana wage elibu tak pakol mu 1500 elibu tak pakol mu kitu chitu na otona ni machi rabi ishengun na baksi mwait agi chere star 4 sorry star 624 hash gud koi mure na gatul iwe donyo na otona ba fees gud koi kwa na gatul iwe donyo na mangapi iwe donyo na otona ba in donyo na batu na ba vocha so donyo na ba vocha elibu tak pakol mu kitu so chibioso obeni number 2 pa ishego bende ni ndonyo na ban ele butak pa kalmu to atakia bacha metewa ba macha bike cha ngama cha chebio sok taman at pa ishek taman chebio sok taman pa ishek taman na msibat kitu ang chel star 624 hash agi we nege we ni on top fees ko ba murende chebio sok obe shopping voucher ngari ya chine na baksi batu ngone ke ngalali twana ngi chop tu kyo to cherik to mama chana ilo ago so ni chien yon choma uchutu ko sawa choma uchutu ko apo iko sawa mama cho to to so lele to lele ne star 624 hash number 1 kuba bo ishe fees ama cho go naga lebu tak pagal mut number 2 jebioso lebu tak pagal mut so ama cha banga no ngale cho to kiko ga pana na bu to simot ai chen star 624 hash ago cho banga le cho to kiko ga ngone to ke miten ke te shit na trobe ma fam kamne na magi tu cho bi kyo agar ke miten half time ga bisa le timit na trobe gana ang noton po England sufuri bin sufuri agere tage leche kwa anek muji pange pange matotwa chake amun kimiten dani engete shit noton po Emo FM
1: Emo FM ni nyo tugul you

0: eng Nandi ako maswek chemchindos inyorwech eng 91.8 FM.
1: Meame nengutum komi nengatip. Mami amune imwa tuguk chechang anan ialogu komasin ako masi yegetyeme ilitit ngolyo ako mi oret agenge nechulat nekemuchi iboishe. Kiboishe nitani asigecher biik eng kasarta age tugul akobo kamanutiet nebo kemwa imanda.
2: MOFM
1: 91.8 Kapsabet.